0: Inkih yang badai, inkih tenum mata, iga bat gahtam fadinta, anu ken kubram fadinta.
1: Yey, sina maktubet nam fadinta, sina maktubet wa inki, tak ken matana, sina maka tubet nam fadinta.
2: Ha, nummas sina maktubet anam fadinta. Ha, ah nummah kardamara. Kadamara hayaham.
0: Biddi.
3: Inkihtan arangubalai saike wagari darra uysonu huysin nitum mi'iti taagahai mangum akuk atsa. Ummattah amurra'iyo ke ananiyo abtahtan kuburfarah mahalai dagum hinna. Tah kadui Afrika gais edan kubur fada isi kubur hukubat hai tah tarasittehi. Afto ke lakuh inna tanimi isi gabakai kah tahim fadda. Osonu itet yasokoteni tet abtu yasokotenimi ken ildirkih tanimi. Ton nalai ummar resi isi taddir alemhin na imma kubur fada tummi itite mirrahim aggaitiman. Tadin togi tattan gerso akkaluk tet gabah meklah gahana. Kubur fara arhinnani mirabitana kubur fara taga xugane rasiteke ummata fanatay saike wagari daruusana may abina badda aluktan bulihta numma ni amokta turte bahrata bani karmay la urasiteke tetka taysis edde anu ku kubur fara amurra alahi sugte takkay ikahal fi sagala bol sagala tabanak abbadu ku hukigile soddon sanatat Kubur fada isi dubu kubur hagli tak isi hamurra alih anuk ma'oke matahayna demokrasi guna xilsi sakai Ganu xil tahtan abto tay illa haboh kirrabi tahtan rasitte gaxino ke onko koy huy gidaana may tambulle Gersi katukuy tarin toke gerso ogolesin nirasitte tani Tarasitte ki arxi Afrika gaysak Eritrea ummatay sinni saike Sinni gidmino xabinaan al daxarisa xilmike Tibti leh yam mara'a kukui ummaan ka bukta keh tanimili duggo wakaay maa xiseenih yanin.
0: May saddaga. Inkih tan ummatay baaday yun tafanah tatrusahan farmo. Tugahteki amoder baadal fidinuk fididih tan ummatay. Firuk nagalila agitar sini kadhim fada mahtugahte ki umman numis helleni nani kil isa mohdin ke demokrasi siyasa ke tunna ayuntino sini ki allem faddinta tuhyanan kadui konoi tak anodhimoggolana mai Anodhem yasukhoteni mi abbinoisana mai tunnah kadu anka hisanama tuhu kamakku kuy e belebele ananiyo ke misowi ai yahagidiyo ba hakya munnabnale maryen yanka tekki ha si bole ke ilokoh ke nithanam keni hiyaba Ra'lem hinna si boloke ilo kox keni thana mai keni hiyaba
1: ha kela hayti ma anda sa kunek tabbehtan ay sha sha mohdin ke demokrasi xoyalale mai kinni
2: numako adhen ko fadax suge mai ke halo numma demokrasi ke isa mohdin xelale mai kinni hay
0: yey badsaluk Adhi hafri gah gai saddanuk. Gababtim ya kenin faddinta keni tum huwehtan afto. Hai sitanam faddinta.
1: Gabati hemo gulanam faddinti anam. Mahayyanam ahtan kai. Nanu marin gabaha mahat gahna. Nanu ninnim waimana hai marinim waimam fanda.
0: Akke mahai kutuma mahai. Kohi henihyani nafto. Hai sitam faddinta. Tabbidem faddinta ibbidaika
1: bale maha habide maha waytuliyo uma kham ma akhma kore aseda hayeni نلا معمكي نلا مامنين حبسنان تايسي
0: يا عمبال هاي وني يسكي عمبال عمبال موغولا موغولا موغولا يبيرتا بلينكو تايسك يبيرتا